kondo ni kera ne sen chuwe sunche di yena, Sri Yangzhong la ne dan na wu diga loga yin shiwe sunche di ri. Sri Yangzhong la hong yi na, nidong junga lo la ya pyo rang kyun su zu che, nong ngab chu koro la ya, din di shuwe, rizze gong zo, zhonggui pung dun, kang zhong la gawe lo yang yu shiwa, tin na shu nong ma se, kong lo sunche yi ne, nimbo di de dan chi, da ji mo zo chu yi ne, gosu chenpo di de top sha. Siam la yi na, nam neng ye zui nyenang tui na, kong ki, da ke ge la me dan na wu sunche, 강중 나랑 차세 네 시바디 그리시베 행진의 도시 쪼벽군에 지나기 보시오.

0: 정주 재미래 나 돈들 대좀 제슝어 랑춘랑 뜨가 역보시 메비진지 나랑 닌 절반 대니를 살이영 대가 등 징송 연비 람위 독주지 달 샘처를 첨본득 집주여데 너 총당 신관식기 나랑 닌 절반 대니를 아마그치급 숙산 로진이 오빙 인즘시지 요래 절반지 대가 중국 등 에시 제급 전덕라 전절 먹적상바 너브준메리래 이나영 머데지 니슨비 로지라 랑춘랑 뜨가 사완이 니시지메래 다자코 제 살이영 먹적송지 요래 Dertin tundagin diirga ngarangni bati nginzinag jingtim shetub jawaadanga. Semtangni goshi gangjuga shatagni babji rewabshi jiyu jibjo yuuday. Da tsuknaang shinkwan shikki, jarbanji zamlang chikchin nipi ji shibdi sachimag tanbibshi yuuday. Dacha goshi shilhangi, jarbanji mangchik jiji caibgagdi tsuk turshibshi di. Jarbanda nilib zanzila mangchik longtabi jakib jiglaan jirtan jikyo bi, tun diri ngazi ngurgulm tachikdabshaji yin shibjo yuuday.
1: Daka le konek bane cila. Ayaran hianzhur le kongji ciyab jianin ji torang si necil hinkwan mani gaxia long da zhangni. Ayaran tsumak ki parnday tang mamiya namzhi shaddi. Ari mak ka tashru amakzhi sim la dondag dangwi. Tashru amakzhi di sim tabhi me bar huar muzi tsonggagni kan dragi xiongyo jiazhuyo. Ayaran xinzhi buyin zhantsa bi nyantir. Ayaran ji ximtun gochil manha mujia taba hame ni yi menghi xiatun kagdang diabji perim la chunyong ni cunzin tabi ubi. Xia shu yu ci rangni jiagang sha zhabi uog bezin yu. Zhanying ayaran ni ari shukji donbi jizirin zhigindri kanyang tunme la. Ari shukla lan shayang xime jia zhu yu. Ari honrikji ciya danyin. Ari shukni cotuk cunzin ji dobhe shadi. Tsongzila zhizang huar muzi tsonggang ni nroshu xie bi rangmi charngu sirwi xia shu lharing lalin tarji tabhi tsozhin yu. Menghar lharing gu zumji di tsu xibcha kasa mejing. Jashun buyi honrik jie zhu bi di tsu na, khahi la zankun dinang yinzun dig jie zhu yu ba zhe. Arzi xio ni yu shijia zhibjia iran ni shir zhangbayin xie bi zhu cila mingni. Iran islam zhe zhugji zhe mu xiki ci abdanyin dir kilin xie me ba zhe. Nabshuk nyanjur le kongji ciyab danyin na necil hinkan manna mongbu gacha longta zhangni. Arzi tanga iran wara nirkab jir jishu shigla jinsham zhug tabjabiyo. Arzi shugni dikong donbi tibia langsha mongbu shigde. Huayna iran ji nirkab nyangda shirgu camshug shiba tang. Perndil chargu cakag shiba. Sakhi ji ticaba sewar jabchur shincham zhugba sugdawu jishu ji masin nang jigme jia necil biyo.
0: Rēsāng kūlāngjī tērāng gā sāngjīr nyāmrūg lē cāngshī cārē, lē cāngdī zomrīg bā rīnchīn cō tāng, rīnchīn cō tāng cēptāng dōr jīnī nī nā bā cū nyālam tāshī bā yīnā, dī nā lāngjī nī mām tātā ngā zōng chālām jā lē cāng jān tāg lā sāng rūg
2: nōngā. 树立梦想从学习开始, 让勤奋学习成为青年远航的动力, 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 토브중초른登교립실
4: 토중초열지용실
3: 토브중디초
4: 토중디초

qipa yaqbu gangmang xiu xiu jie ni tir ngang tun tapa tang. Da zu me cang mi shang chung tang lu zhi xira lu yong tapa zhe. Hang ci la rin dan zha xila don hang xie ge ji yu. Sa kil xik tang de kak xik da, le xie pa xik zang an ta mang cung la dang zhig yu ba tang. Lig lin li xie dir xiong yu ba. Gu chi bi sim sing saur xie yu jing. Me ngi si gu shu xie gab, jigan zhi di xia yu gin ku tang. Mang tsuk ji rishdi li xin shi long zhuwa zhe. Di nang ge jin ngan na go chi la li ma rung gir sim tang. Ma nam ji lab lung xie bin jiwi jawa tang wag nye zhig su ji zhe. La ji xie bi jir chin da daga ngang gi man zhun tang san ko na gu zhig xia ji jab da jir ni. Nye ni ko na gu zhig tang. Kien pan ko ni xie da gu zhig xie ba suk ji na dun tun da zhig ba zhe. Lei xil ba tang mang tsuk nam chi na dun de zhi la kun zin zhapu xie ji yo bi. Nye bar da sim tuk ba shu ji dag tir tang xie chung xie ni. Me gu shu xie su ngin zhi lhamme tang zang yong ar xie gi.

Samba, arg tang tenkir tongsha yang nyam ta tong marong, huizgi langsha kina arg karpo tang kanag tawa yang nyam ta tong na nopa yo sir. Tenkir tongsha ga nang ga yang ni tenzi ga poa ga njarchen de, tsorchil te de tangi poa ga njartub chiran roa tang. Changchil jima ga nang dalin she chan jo sashin de tangi tajin nang ga changchik ka karchil nyonir par de, raza lhawa tang poro nocha yo sir. Shemjiga shindi li ngombar, arg karpo tang kanag tawa tongsha arg yang ni nyam ta shini tong na, Lipo ga chagin nang ga changchik ga karchil di arag karpo chigpa tongpi changchil ga dapchik tang tang chung nyi yan yinba tang. Di chung sa po ahtang ni na wa, sin jar ka wa. Dwe tuk rangjin ga po jian yin sun jung sila sir. Che ke pa ga sendab chi pa tar na nam jin chua ga nang ka kum di kap di tongsha arag chi kuna tongwa li arag raman tongsha na chuk nyanyong nyamshi iri di tang yi tong marung wa tang. Ke te yin chik mani tong ki shung chi di chuk ga warchil chachul chik ni nyi waran jo gui bi tenkil nang yo ga.

Sim pharmba mgnang tindzin na mgnil pukhsili. Tengha fuchengar tipa xie gangkuru jonin do kub loor ta mgnang pharmba chongchong shikindzili xing. Tema tag lagbi mga pharnil thangma tangji mga mardibi chontang ramjin yinni nawa mebarjir. Wanchang tijie jenin kakhi nang mati mga marpo chukpa maasil mgla nasik langwa tang mga ul ma chukpa mga chay khurwa laasqwa gan nil tag tunog. Mankang ta songni takshil xie di marsin rangjin ga mga chay resig jay nezay yinba tenkli xingwa tang. Mekhil lekur tang zhang chung lekur zhili mebar halam longwa chaktab shi yobare. Tenda ino tabgata jengen warchil te na pharmba chung chung shiga mgenang tanzilwa lagbi pharpar khichan tangbi yinjigandri li shungwa shigari. Pharmba am pharin jogo nukumba chung chung shiga tsab chebi mgenil thung nukar jende yashib zhigi na pharmba yi lipu to mbatra tang marsin mungpo yole. Mgenang tsangbi mbati lagba ga pharnil tong kub mbati lipu nang ga tika am yang na Shikichik ta songwi, bali tanwa taqa mhichaga ngwi la thekar mhichun zuyu de jivngi tharub samzil shepi gwarkab raka yul. Ke te mga la nasiga tagpo tongwa tang, zabshig langba, mga marpo chigba, mga ul machugba, mhichay khurba, mhichaga mungpo thonba, mga rabrub ta jirni tongkhil nyamba, mhichay toon nilcang karpo thonba laas kwa ganitsa thonna, lamsang mhenkang ta takshil shepi rjo gozi tenkli yoke.

레이징 로포남바 데나 프린조노바 암 퍼럼반다 므닝던즈와 터출시 에트브간다오 그세나 프린조노가 퍼럼바 총총 므닝던즈나 링섭샤제 멜데 데비 르비 므라 퍼닐 동점 매징 터출시 비 고름다 뜨가 세나 템브릉이 조 영가친데 돈선 더보 인지나 데빙 므가 데브기 퍼럼바 므닝던즈나 셈네데 팝기 바리 므라 퍼닐 헤친 샤제 메브르 델빙 므가 데브쯤 데즘시나 Mugchajari de dengli gandil tebi Parmba mugchatang nyamta shirumdum sila Duansan nipa lamsang mugchagwi Gade mugdebshi jing harjin mugla zabshag lang na Chir zangma chachi mugchagwi pa deng Mugchagwa ni kapdi mugril debar gorkyul shi de Chag mugchag shangyuga ngipu jindag zangsal tepa yina Tazul Parmba mugnang donzila wanda takchuli tawa sir Duansan samba nga zam menchui shirgwi Gede mga tipi ji darung yung mga mardiwa tang thana mga la natsa tong xing mga ulma chupa la zhukwa ga nitsil yun na lam sang mga nil tseng khata sungi. Cheli mhenba tete nide dangi mhenju shil gui ba li ranggir mhen tong marung sir. Kwa khuy zga yung mga meba lagbi zi se sulun ur tab ga nam kyn tso yi tu la panba mga nang tan zilwi nitsil pil darung zon ngipu jenta gang nung shiga mga nang ta tsang na lam sang lagbi mga panin tong jam mebir. Shabti nitsil la zhig ni Tetsunga jitub shil gui ba li, dondaga chungchung rin nyami, menchuga ditsu zangbu nanding ina, shisan yulpar ji salab sir. Ray mzashang cibi zangan rupo lhenji, derangga lechanda namba chungnya lima shi carsung, lechandi zomdiga ba deng, nyendun ba rui mar jab deng, zomdiga ngan kirwa do tarin, lechanga jichi yung kong rang li li kong yin. Tengjimi royang nyamu njir kutang doni ngarang su yangshirin jil yung, trakhib de la.

gu yigbu chigde. Tunli tangpi partang na nang ge di nyam li ajia cha nga tang zhang chung sim parwa shi bi nang tun de shijie yin. Qi ci shibda sanbar gab si shi.

0: la hana se ba na ba dim chu o ne ba ga ku yu na ga na ba chu ru ga nyu ji ga na ba tu tu pe pe ga na ba yo ta ga tu shi ji ga na ba nye me mi la ga de ta ji ga na ga ta la hana se ba na ba chu ba ta ga tu ga te li ga ta ga te yi ge nye chu o tu de ha ri da bu ga na ba chu chu me nga tu yu ji ga na ma jing yi su de wo ya po zhang cha shi zhu ba che nye xie ba ni ya chi shi
1: ge shi shu
2: hu ji si ro ji
3: da san nu ha ha ho ji
2: si ro ji

0: lo hello se bana nga su do ga cha me bana nga zu zu ga ba cha ga te be ga na nga lo sa ga qu kham sa ga ti na nga chen ta ga me che ga be ta ki po mu yin zuo la mo ti ki ge zu mu na we ke le chi
1: ye chi ge ni chi
2: ge se lo sa la
1: ni zu ha mo la ni zu ha mo la

chekyu mindu la kali kali mi mangzi mangzi yama deb zheje mizhu tinze tuyambi yina ane jik purmbuyu ki subuyu ki jik karsore da mi na le debi lama degi nyamdo chulo liya tuyanchung tu la nini lamse mi zhuna ne yamdu gedi ya mi yama deb deb zheje tingma chene ngarsi mi li jik zubshe tinze langbe chorna ta tinze chungbi yina chu zangma mi yana chaju mi zhuna gugi la 但民主为个别啊, Miridi Patsu, Kaligli Gorgipje, and Jikchu, Migi Chingwigi, Webishenda, Zang Situb Nagugila. Sumni, Nazam Menju Nagugi. Kedia, me Jubiji Tandoi, me Madeta Yana, Jik Tana Mil Nazadonshin, Migi, we Mikyob Sog, Nizutinje Tumbina, Lamsin, Migni Tengal Songji, Chile Membegi, Gangawala, Menju Chigubli, Rangar, May Consumer Jukun Chugimindola. 但切在亚乡山的东京地里年度确认居民都是需要因唐布的卡雷斯呢阿拉塔多吉的东京地浪漫的加盖亚红牛但是阿拉塔多吉东京地里年度这些确认居民都别在下边的阿拉嘎布塔东京浪漫的不年度这些确认呢这两边那罗里亚阿拉是皮节阿拉同样的村子没托布塔 对于这清楚的策略的素不对的两年中多。新旧列车道中的西边呢，阿拉塔多比给东京年度这些东西呢，列空人心给王子出去的时间，就在我们在特别恰节，趁些年主要谈，西多给女不独独琢磨些，有的人心给女子破更多了。 학벌토슈노루중츠응은이 사제된자기 체실에 체체를 베드기행도라 카레스는 유럽기 사제된자주기 교탄메야 텐이르라 수부유나 카페이 시균죽세티 하우크 니길레 게미룽위 최고등시하라 기시야 체시틸레 게비는 닌기 파르제디 교육선조야다 착시 토르조야 닌기 파르제 균대민바른 유야 라소비 닌닌기 내주망고시 퇴응도라 sumne ara ta tengyur ki dongja becha xabi na ara gab ta nganzu kuku kuna yagalya koko kala ta tengyur dongji nangi yengni tenze ki powe gin je gira chorgin je je an powe gin judub cherun zhuwa ta chengju gyumin na liya jik dolin che je di gyozu chin je an chagyun nangi chengju ki karze gyongyur par je rasi labo yunga ta an powa nub tenze yungu do la simju chenze lengwan bada xibi na ara gaba ta kuku kuna dabu dongji ri ni nyamdo zhe zhe dongbi na subyu gi chakyun na lo ki chengju gi karze ti ara gaba jibo dongbi chengju gi le dab ji ca ni yin gi mao yu bata tu cung su poa zhang zhe na su ye bia ta sen ju kaku chi ya tuja ren xin gi poa dang yu mi gi nian zhen zhun ya la so bi nian ke chen bado la Da rikji kebe sunya la namgun chowe na liya ka gumdu zangba dongji rikji kona tongwa li jami na zo gang nyambo zhe zhe nyanyu nyam se zhe zhe dong nan yu meba ta kedi ya yinji donggu chungbi ni tu zu gu keba di chu zu ji ni ni ba zhan jo gu bi chen gu na xia la Sengalingye teng di zhuyang longjin yinjin jikyub li gu, huyga longjin ki, chwe ten ta di taan xibi li zanbyu zang ta xie yin. Xiamla mu tu nin diga longjin li gu ki chidi li zan xian da ka nam san ro na.

kwangi lusia di na lo liya doji tunjub la ki. Sien ta min zha we nian jib din bie nga ki gyurko liya din jie me lam san bu cun ba na xia. Xiamla ya lhenge liya bui gyur lusia di yinbi na ngu zhub la ni dong lin nan bie mang xie ri wu dui jib ti yin.

ngazoda xingjiang yina zha tana zhongguo yong ki lam ti na ngarwe sewa tang ngarwe zangwa ngarwe zebe ji yong guri sangge lese san ren ye cham de le ti tin kin chi de na gu ji xu de nang tu yu sun ba xin ge zi ji ran le kuo ba chung xi ngue su xingjiang le pian de tian shan sheng li ki bu lam te le jue ne ti ge mo sa le xia yong re na ra na xi ri yin na zo ji me de zen na yan jia de jie xiong ren ye xi de jia guo

Nirabne suwa, Zhongguo jizo ki le gui zhagu ta, Zhongguo mimang ki gaigui gyunzin ki wonggyur ta, qine yongwe zinzui la ngogui jibhe tabzui zhagu. Markesi lingin zinglu, Zhongguo sobe le gui ta songzhe jibhaje ki choy ne, Zhongguo gongchen ta duto tu unyebshi. Tu tene suwa, Zhongguo mimang ki miri rangzin ta, mimang jingzhu gigab domjor denba, mimang digi yongwa jegi tabzui jibhara, Tenshi yobarang yobataan. Zhongguo mima sanbe toane, xianwane, rangwan tu yobshi. Zhongguo gongchen dang unyema tabwane, gongchen rinlu ngongyur chegyu di dangi puksam cheshu taan tardu ki miyu tu songne. Zhonghua miri gyardar labuchi yonggyu lugyu ki lenggen di cheshu puzang meben gongne chagdu kubshi. Longo gubju lakzamki yolang rabdu chewe lugyu ki gyurim nangto nyamchungam topchen gengin taan lamzhu yueba ta meba kangi kubsiyan, nganchui tangi tachikdo tome samdun ma gyurxin, loto minyambara mimala tunji ta nichi jedi gadu kangman gyuba ta rindu kangchi lue tangwa barche gin dong len pueba, nongchui yosan je pueba je jedi, chuita meba dar nangwe zenga rizhin chuene, lugyu debter du kwe webe, miyu ki ngozar cheche rizhin xa yueba ta. Zilung ki boda nyambi ji cha ki lu gyu nyang a yang chi yub si. Zhonghua miri gyardar labu chi ngunjur chi gui na nyebar do zhonggui mima ki nyane nuen kien zengge rin lu ta ge gui gyun zin rin lu. Buen nge ma zi rin lu je riu qenpo sum gu din lo di miri zhang zin ta mima jing zhu ki gup chi gyu ru chi zo din lin che yong war chi gui. Ngan zui dang ki mima la tun chi ta ni chi che di Chongsep ne chongkir ki thakwa ta, chakshu ki siwaan cholin jebe sarchen drolam yang thakwa nyeba ta. Longo nishu tzapke rinki merzin che ne songcha pyo thara mangzo rinlu sarbe sarche lingchub chungwa ta. Zhonghua mima chitun kikab zubbe, zhonggu tingi, longo dongcha ke gyagwe gyunzin ki siwaan kingzin ne mima mangzo chosu chonggu labu che chongshi. Zhonghua miri gyardar labu che yongwa ra che kwe na, Nyebar tu, rangye ki tuyngwe tang tuyngbi, nguen tuyngi chiso lumlun zu guibshi. Ngan zui tangi, mima la tuyngji tang niti che di, chiso rinlu ki sarji likchub cheba ta. Chiso rinlu ki shize lumlu tenke cheba. Chiso rinlu ki zu chun la guibye tang hua. Zhonghua miri ki lugyu chung chun ki, chiso pukyuru kya cheshu tang ting sabshu likchub cheba che la tenhe. Tingrib zhonggu yargye peke tongwe, Jawa tata la zawar ngurbi chepsi ki nguanzhu ta lamlu ki mengshi tingxin. Zhonghua miri ngirabsu gyun ma chebar nyamshin dan zhuwe lewaan zawar ne kagyur chigyu ta. Gyun tu nga domjur nga taan kebe chosu chonggyu labuchi chigyu ngungyur chepsi. Zhonghua miri gyardar labuchi yongwara chegwe na nyebar tu turab ki labgyun taan dunba taan mimangin dolu taan dunba gyurju goje je pheba je je di Tangda mimangi chasha la togda par sumtu bangar cherke ki duyundu kyobe kuishu chenbyo kenbar che kubshi. Nganchu tangi mimala tunji ta nichi che di gyurche goche ki sarji labu che sarba che bata. Kegab ta miri peke yongwara guo gen sowe samlu ta jik su te ki ke gen tata sewa. Kyache mimang mangso ki sardu rengshin chadu langpa. Jizo ki tunge nunshu jingzui ta gongbe qenpo tangwa. Jizo peke yongwe gedob chechir geba che la tenhe zhonggui kechun tenbe jizo rinlu ki zhualam ta rikbe shunglu, lamlu, rikne che chungwe zhonggui gomdob qenpo pyo de durab ki che simpshi. Zhonggui gongchen tangi zhonggui mima lang guchi che ne tobe lepchen ki kega te longa dongcha lakzam rinki beiyun darwe lugyun tenbe zhonghua miri qio yongne tingrib jen ki qio su gyo tu chukbe. Zhonghua rinne la tingrib jen tu gyo rim chwe tu gedob ki be sarba bar tu chukyub ta. Longa ngabge lugyun tenbe jizo rinlu ki xie gong ki zemlin tenki minbor mangshu ki gikab tu likchub nga ngungyur ki rengxin ta rup tube rengxin ce toban tenbe zholam yang dawa si do tu bar ngurbe. Tsenri jizo rinlu la turib nyechik bar gedob ki be sar tu mbar tu chukyub ta.
龙团聚陆军天边，中国三边组成天，人民解放军团南去过边。